Ivi ele lova malanga lele yo le jua ya ilona lofa malana puipuinga lo tsoi vua ya ai maise o zoma jowola ya le nevi o tsa tso tso no mai foi ya ile si ui foi ya ove au mangalwenga le neva yazo ya fa pei fo yo tsanto loto tsanto fa vdaya ya le lova malanga lele yo le jua ya ilana puipuinga ya la vo izava bea ona tsa jo wia ele nganjai leo na yo tsanto walo ma vanau ya I ya wa onga o awala zawia io ia tatu fa bei fo tanto loto fa dai le tua bei on vai mai ia le le fa tu pese e beru o javita lo wanga ngai yo fa manu wa tu le li me uma fo yo lo ton donu ia ja u ia o fa manu I lona su wa fa pa ia a io ia o le nganga fa dai le yo tanto loto ia ono le nei dai au fo ia wa tanto wa ulia mai ia vi ia le jua fa pea ona o mai lo to soi fu a mesia o soman jo wola ya le ne o tan jo wa ulia mai fo ya le ne ya so fo le ne ja ya fo ya vi ya le joa ilona lo fa mo na nga le lei ya ila na pui pui nga ya I lo to soi fu a mesia o soman jo wola a ya vi ya le joa ya le tato po klame ma sani le ne ya o le ja lo fa va mo fa fi fi anju ya ya je o za mo ya I taimi ya ya shoto na ya oltato por clame ya e live anto ile tato le tio po lungo le tato website ya ile to live fa ile fia fise pa ya le to live lima ya le wa live anto lungo le tato Facebook page ya le ole lungo le tato online ya le tato por clame ile nei ta ya ya te tonu o fia lava o e ma o mel tato por clame ya ile nei to la o le ta ya ya vi ile to te tonu sa to mo wa se malo longa mai fo ya ile po na po mai fi au manga nga ele nga tsa fo ile ya ni si fo yo ilan jo ya fa pe ona fi ngai ma fi au fo manga luenga ole ne yan zo ya vi ele tu a te tonu ya ole tato por klame le ne ja yo fa pe ona live tu sa wa tu lunga o penga tsa fa ilangi ya fa tu a live atu na ne le tio le tu live fa se e pa ia le tu live lima ya ole tato o na nga le ne ya le tu ngori fu ya lo filisi ya me se fo le fa na o tau tu a tu ya te o ja mo ya ile ne fo I tu la ole ja yo ya vi ele tu lo na lo va ma na nga lelei ya uya toa au maya lo toa soi fua mai se ozo manto wola ya lene fiwa tanto fero ai fuhi ya ilunga o pe au ma ngalu ngalu ole ea ya ilene fuhi jai au ma jango fie ya ole tala ile tau ito tonu o sini ya matua pua oa a tau le loa le au wala le pua oa ya le ngajai lea le loa le maja o le la a ae maja ngō fie le anso le nei o le ya le tu lao e faa solo anju I le awa uli ma fana fana ya luas fuma le lua luas fuma le tolu ya tigeri le ma fana fana o le awa uli ya faa solo turola ya le ile avi avi ya toe malu lu fo ya te tonu ya oto tonu o le ayo sini nei ya te tonu o le fatu a te ele valu le temile nei ta ya oa ya te tonu yo la lava e faile faa pusa lesi to tonu ole ia avu a lae maa lili iyo ia malo lo mai ze au manga luenga te tonu ni usila ia lo wa te ale tu lai se fulu ia te tonu za moa ia po se meo se fulu maltasi ile taimi le nei ia te tonu vi ele jua lo na lo famolo na anga lelei ia ilana pui pui nga malana leo leo nga ia ilo to soi fua ai mai zo zo maa zo wola ia le nefu wa jato tonu mai voi ia ile masina le nei ia o yuni a vi ia le tua a ia te tonu ia le tatu proklame ma sani le nei o le ta lofa va mo e tau tua tu ia te oi za moa ia mai le tu la ia e valu se ia ba ia le tu la e iwa I le ta yao ia e fa pea ona tau tua tua ia le tatu ta lofa va mo ia ia te oi za moa so ua tu nu pele fai mai le pese a le li o wili ta vita a lo u nu u le nei wapua ina mai ele la ia e mongole te alo fango le tatu pol kalame mo to umalava fa pea ona ma fuja mai ia ile nei tu la o le tai au a tai tonu to a tele lavo I tanto o lo fa pe ona ma lili ma pu lo o le I afu ha iwa iha au ni ngalo ia te oe ha iwa I pu lo lo I afu ia ma avisa ufa vda ile tua ona ole nei a zo vau ia ua ia fua I mai lo to so I fua ai mai se o zo ma to wola ia this is our local radio station 89.3 2GLF

Yeah, let me tell you, official fans, Zala Lau Neto, Luas Fumale, Luas Fumaliva, me no detail, July Valu, Luas Fumaliva, me no detail, July Valu, yeah, Fatalo Vatu, so also, yeah, Lefiona, yeah, Swan, you get Pazamu, Fatayuso, my food, Jamai, yeah, Ilene, Jula, Letayao, yeah, Taitonu, we are Pofiangai, yeah, Oil also, Mafia Mangarenga, yeah, Poile Fale, Voya, and we are Uavella, Sefalai Pankeke, Loma Tua, ah, you tell me, you tell Malu, Lu, yeah, you lay Pukofe, ma Fana Fana, Iletayao, Male Pankeke. Ma fola fola a ma leia kamanga ya ilhing wai o lei puti ku ya Malaysia mu oka fa mai petelo ma leia la tato me ai na ne ya so ya fa pe va tsai mo mali tato programme ile nei jula o le tsai au ya fan tsalo fa tu ya le tato tsalo fa fa mo ya je oi mali vo mai ya I fa ngunga le lei foi ya o le po na po fa pe ona to fa to fa fa so tato wa tu nu I to fa nga ma lu o le tsai au ya vi ele tua ya wa ya to mai lo to so I fa mesi o so man jo wola ya ile nei foi tsai au fo ya te tonu ma lu lu de le ma to I sini ya se tali ya bua o le tsai au ya fa pe o e fo fo I lungo le au wala ya ile nei jaimi ya tau tua na lo sau ngale mu yo ya ki le le mo li ya ona e alu lea a fa be le lau sila sila le au wala ya I mana ya ya afe le se mektono ingu wai le pukofe ya mafa tai jali po le tu la iva po le afo le iva ya wa manta ona tau kilia le pua au ai lungo le au wala ya ole se fulu afo le iva ile se fulu a manta ona kilia lungo le au wala ile pua au ya ona e fai malanga lea ile sau ngale mu ya awa ne tupu ni fa lave lave tātou te le mana o mia ia I totonu o tātou a inga ia ile nei vai tau o le soifuanga ia le a tātou fa solosole fo le tātou fainga malanga ia o le masina o le o ngā totonu fo I le mu le nei o le nei tausanga wa tātou la sia fo le tātou savalinga ia vi ia le tua ilana puipuinga ilo tau soifua e meise o so mātou wola ia ile nei fo I ono masina wa tātou audia ia vi ia le tua ilo nā lofa mlo nā ngale lei ia tai tonu o fia lava o e mau me ile tato por kalame ia ole tato ta lofa fa mole nei tau tua tu ante o za moa male a ai o Liverpool I ton tono sini I au se jalia ia a fa pea ese fa sil silanga fo I mafutanga a inga ia o mafutanga nuu ia o kalesia ia me ava no le tato por kalame ia e fofonga juai ia fa sila silanga a nuu o a inga o e kalesia ma mafutanga tai tasi I so se taimi te fina ngalo iai ia ole numero lea e fa fio tai mai ele tanto por kalame ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia fa fio tai mai ai ia in por kalame ia fa la wilo atu ai lungo le tato por kalame ia ni fo fuanga ai ngo e kale si o mafutanga so o se tu ai nga me a se fo yo pisinisi ia fa pe fia fa la wilo la pisinisi ia vala umai le tato nu melalna ia fa sa la lau atu lungo ia o le tato live atu le tato por kalame ia lungo o penga cha fa ilangi ele nga jai le ia o lungo le tato le tio ia e momoli atu ai ia la pisinisi ia ele nga cha fo ile ia o mafutanga ai nga ai ya fa pe ngai te pulolo I afu mai fa lungo lungo mai io le tayau le ne tayau le fa vela a tu lunga fa fa ma lo si tino io ya ona e mo le ole ma lo si le ne yanzo a ya ta to ta lo fa fa mo le ne ya e fa fi fi an tu ya je o e sa mo ya ile ne fo ya so jo na ya ta to no fa lavo e mo mel ta to proclame ya mo le ta lo fa ngol ta to ta lo fa fa mo ya je o e ile ne tayau

Ele tem meio le tanto oficial fa zala la nei o tu luas ful mai tolu minute ona jale o le tula iva luas ful mai tolu minute ona jale o le tula iva ya fa jalo fa tu ya ilunga la tofa pe ona mafuta mai lungo tanto penga te fai langi ya fa jalo fa tu ya matu matu fa ya onga ya ya nga fa tine tali nga fa mse fo iso matu tina ya fa mo nga fa ya fa time mo fa mo nga fa time mafuta mai ya ile tanto por kalame ya fa manu ya fo fo fo fuanga fa pe ona fenga ya ma rua matua fa ya onga ile ne yaso ya ya ile anga le leyo le tua fa ftai mafuta mali tato po klameta tonu ya tato felo ile tato wa onga ya ile po ole aso sa ya le vaya solo na fa vaya so mulmul ole tato wa onga ya fa talo fa tu fo ya ita metia onga uma lava ole tato wa online paper school fa pe ona mafuta mali ne tu la ole tai au ya fa ftai vi ya le tua ya wa ya to au mai lo to soi vua ya mai zo zo manjo malosi ya le ne fe wa tato fe ngai ai foi se auma tiu te foi ia ole nei foi to yaso ole nei foi vai yaso ia ole a tau ma vai atu a fai mai ia lau le fionga ia suani ua ole aso to na ila vai ia ole tu ilunga e matu a isiva ia oi pua oa ia malulu to tono le ayo sini iau se tali ia ole tu ilunga e fai malos tino a waha a malos ile tino ia e mafai ia ona e fai a me tele ia fa tino lo vala wina ia na tu ina e tato ele atu e to tono le neipa neta ole lau ele ele ia fa peona ta to ya ya ya ta tonu fa lavo e mau mai le tato por kala me ya fa ta lo fatu fa fe lo ya tu le swa fo yesu kristo ila to uma lava ile nei dai ya o a ya ta tonu ya o por kala me masani ya le tato ta lo fa fa mo ya ile nei dai ya ya ole awa ne ngalo ya je oi a ai malanga i Samoa ya fa fiso jai tau sa ili so sa e te fia luai ma e ta fau vau ai Samoa a fa fiso jai ya le fale ja vale na ale li ile na o sola Philip Hunter e jau ole ta lofa Carrento a ta lofa Carrento ya fa fiso jai ya le fe talenga ya sola Philip Hunt ilana messenger ya e te maua a lowai vai tele le tanto ta lofa Carrento a sai tai ile highway i vai loa ya lo wa sifi uja i vai tele a ya le fale le mansani ona fai ai mo meo papa kiu ya le awala tonu a nai lunga antu o le fale le na lai tuse ya ilunga le tafa water chips road a o ina ya lo ya ile tato ta lofa Carrento ya male tato fale chips ma tau jia le na o le tafa water chips a ya fa so jai ya le fejalainga ya sola Philip Hunt ya mo so za ya e te fialua ya isa moa taungo fie tele le taumo oe a taungo fie tele le taumo oe nga ngai luatu lava piki lau ta avale le malaiva lele wa uma ona fai ia aia inga uma ia ona o lo jemi o le ato e fo ima iai nei atu nu nana e luatu lava i vai tele fa fo i le ta avale fa tauma lo woso ina i le tafau chips a tafau wata chips ma nai ai o le chips le na a e le taitonu i lau tala ngai tango e fa tau le chips lea oka se ma nai a eo ngai yoso mo i la tau a ia fa pea ona lala mabamba au ia ito tonu fo yo nei ya tunu wa ya awene ngalo ya je oi le tatu fa ta vale na ole da lova Carrento tango fie le tau mo oi fa so dai le messenger le li yo sola Philip Hunt i vai jele ia male tatu fa le chips le na wa longo longo anta la ole tafa wata chips a ia enga usi uma i vai jele a wo ia le fa le nga usi le chips le a ma mama na ia ma tango fie a pe ia lava ito tonu nei ya tunu o tanto ya inga o singa mo me o loa tau mafa ma na ya uma kilingi uma mea uma fa fso tae ya le tafa wata chips ya mo so woso ete malanga mai ma oe a ya ito tono ne ya junu ya le si tato fa azala launga lea awa ne ingalo ya je oe a e maliu isa moa ita fa onga foi ya po so se tu ainga malanga isa moa ya fa fso tae le fale ta vale ma tau jia lea o le tama o le vine ka rento a tama o le vine ma tau jia a ya o le tato fa ja vale na jelle yo au nanga a ma na ia ia ma tau jia e foule au nanga le tama o le vine a wa moli mau tanga ta ile manja ngo vie a na na e fa fso da i lava i lunga o le messenger ya e luantu le malai va lele piki lo za a wa ya i fo ia ia mo me au fainga luenga ia e momolia tuna le javale ia te oi le malai va alele ia ona e tu ua lola ia lea a ele ngata ile na ole au nanga tama ole vine ia umantolio sa moa e lantu e hila i sene fo ia e mafai ona fai funga ona e fealua ila ia la ele mafai ona e fealua i malula i sene ne alua tuma oe
Ito tono ne ya tunu wa ye la sene fa bitoa e fa ya fa ja vale e fa ya samo e lo fizo leo leo ya ole tasile na au au nanga jama ole vine male ta lo fa fa mo wo umo na ta bena uma la sene le namo oi ya ga elo tua piti la ja vale ya ma e ta fa fa lo ma e va e vale ma lu o samo a ya fa so ta inu mela leo le telefoni le jama ole vine ole ono valu lima pe afa pe ole ja lala ya tunu nei ono valu lima ole fitu ono Fitu ono lima valu valu ono iva, fitu ono lima valu valu ono iva, male fitu ono tasi valu valu tasi fa, fitu ono tasi valu valu tasi fa, fafso tae le mesenta ngafa tine tari ngafa pe aema nao iso utavale a ele ngajai utavale la iti, utavale lima nufoa, utavale fitu nufoa, sefulu lua, o van, o four wheel drive, ele ngajai au au nangalea, ya wayaifo imo meo, Mo meo o masini fo ye afa pe teman na oifia fa lau le lei lou avo ya lou fanua ya pole suaina fo I ole awala lo ye masini fa pitoa ile au nanga le tamo le vinge tau no fie tele le tau mo oe a ele ngata fo ila ile masini awa ye mo meo fale ie a tolu se lau limas fulu ya au fai o tangate ma fai o na ofi to tono fale ie ma na ia ia a iwa matau tia lau au nanga le tamo le vinge iwa ya wa moli ma wina ta nganja ile nganja ile fa maoni ale mana ya ta pena le lei ma jango fi le ta pena ina ta mo le vine ole au au nanga le nei a tol se lau lima se fulu tanga ta mafai ona o vi do donu ole vale ie ma jango fi tele tu ainga vale ie ole vale ie te le lava ya mo meo o fa malama vo ie o vale ie fi o lolo vale ie la iti ia ma au au nanga o nu foa e mafai ona fa nu foa e mafai ona fa mo li vale ie ia o lau lau e mawhai o nga haia lau lau o nu foa mea umalava o le au au nanga le nga le tama o le vine e le ngajai lea tau ngō fie tele le tau mō oe a. Ia fafso jai, ia le nu mele nga o le telefoni o le ono valu lima fit Valu ono iva, fitu ono lima valu, valu ono iva. Ia pole fitu ono tasi, valu valu tasi fa. Fitu ono tasi, valu valu tasi fa. Male fitu ono lima, valu valu ono iva. Fitu ono lima, valu valu ono iva. Fafte tae, ia le mesenja, ale tamaa ya ngafa jine dali ngafa. Ia le au au nanga mata ngofia ngajamo le vine, lau mata fia fia. Ioi vave na e faapea tuwa lo lima. Ia el watu, ia watutu maifale ie, wa yai manufu. Foa malau lau, ya ele ngatele nafia sa ili so za, tau ngo fie tele le tau mo oe, so se ta vale lai diti, ta vale fio lolo, ta vale la boa, four wheel drive, mea umalava, e fai umalava, e fai jino, ele tama ole vine, bau lau me vai o lou faa, novo voi lema ta pili bili lo wili, ya ma fa sau isa moile ma nai ole e ma lu o za moa a ya la au na na ale tambo le vine fa fiso ta ile messenger ya ale tama ya nga fa tine dali nga fa ya male tanto au au na ngale na ole ta lo fa garento ya fa fiso ta ile messenger ya ale pitala ya sola philip hunt ya male ta fa water chips a ya one ngalo ya jo e ya mali u za moa ya fa fiso ta I ya ta to fa ta vale na au au na nga ta to ta lo fa fa mo ya jo za moa ya fa lo wi lo tu pisi nisi ele nganta fo ilea ya o mafutanga a inga o ikalesia o nuu ya mfai o nafaa lawi loa ilunga ole tato ta lofa fa moa ya efa ta lofa atu ya isio uzo ya Ya tu fa fina ya fina fa pe ona ma funta mai ya mole to fa ngal cha cho por kalame ya che o me se fo le fitala inga ya afoa ya me se fo ya se uso ya rina se pole fa tai ma funta mai ya ele nga cha fo ile ma funta mai le tina le inga a alofa o le tai ya le nei o le tai ya la vol pankeke ma fola a iyo ma na ya le malu to I pua o le tai ya ile pankeke ma fola a ya one ngalo ya che oi a o nanga ngal cha to cha ma le vine ma cha a wa ave mai jala ole jama ole vine ilana tau jua le mo oe sa mua tau ngofie jele jau mo oe ale ngata foe lea ole talofa karento tau jua mo oe sa mua ya so se mea e te fina ngalo ya ina lo faa maa eba ya ai
Au halo tamo levine ya itaujua ya lilo mana onga pe ai mali watu ija moa itafa onga ya ufala velave fo ya ainga ya au ngalo ya joe tamo levine ilana fale iele na manta ngo fie tele tu ainga fale iye temana waila poa tolse lau lima sifu tangata fa solo mai le feo lolo fa solo mai le laiti ya mafai ona fa nufoa mafai ona fa lau lau ya mafai ona fa mori mea uma ya ole au undanga na tatu tamo levine ya amizevo ya ole ta lofa garento ya li temi Jangan cukup visa fajar lalu nih ia uatoi sefulu male lima minit je ia ona jalan oleh Julai iba sefulu male lima minit je jalan Julai iba ia lato umur fape ona mafu jamai leta cukup perkalame ia fajar lalu kamu Mikaele go with Jesus ia leta cukup perkalame na ile nih Julai oleh jaya u aju lunga ete sa sa ile malu le malu lu oleh jaya u afan bea na ipu lolo ia afu oisole ia lalal me mawa aju lunga ete lue lue ia mai telo telo jua le mukuka pola afu sefe au oleh nih ya so ia This is your local radio station, 89.3 2GLF.

Yo ia siwa siwa selo kafia ingua iwa balkele ola wipu kofe a ia li pu kofe lenga kapeng ale china ia fa mai kala china ke lo ale malu lu ko pu a bakola u bakola wipu kofe kere ia inu inu ia mai alu ia ma o male afine fa jino pol kalame le neja ia ia fa talu fa ju la to fa pe ona fa to amo mel ta to pol kalame ia ile nei tu la ole ta ia ta tonu ia o to se full minute ona ja le ole ju la iva to se full minute ja le tu iva ya taleva ya fa mutafole au nanga tatu talo fa famo ya te oisa mo ile nei fo ita ya o ate tonu ya o fia lava e te malanga ya o ne ngalo ya te oi ya tatu fa tavale na tongo fie tele il au nanga le tamo le vine io e matua i maua uma mea uma e te manao ya isa mo a ele ole mana yo le au nanga le mo me o masini ya e mfai ona fa laule le ya i lo maota yo luma fo yo o luma fale fa pia fo e manao i fa laule le ya tol fa nua e mfai ona vile fa so tai ya le au nanga le tamo le vine i masini te tele masini te tele fo i e temile nei a mawhai o na whaatino fo i suanga au wala ngā lua yo nuu so o se tu ainga me he tau tua tuai le tamale vine i ato i a maua uma e fo i loli ke kele loli te tele pusa sa saa au nanga ngā tamale vine a ele tai tonu i lau tala lea tano e whapso tai i au na e tai tonu lea i a lau fionga i a sua niu so oso i a sua niu au ne ngalo i a je oe a i a le au nanga lea tamale vine i au le numela le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva pole fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa ya fa peo le te au mau ya tunu une ya tunu ifa fo le tango e kole ono valu lima ya ona tano le vili ya le numela le nafa so dai le messenger ale tama ya ngafa tine tari ngafa peo na mafuta mai ya ilunga ole tanto le tanto live le temile nei ya fa so tai ya le tama ya nga fa tine tali nga fa au na le na ma le tau tua le na tamo le vine ya o ya le nga tia fuere na ya le tama le o sola Philip Hunter ta lofa Carrento ya ma le tato tafa o ata chips ya le awa mnanga tanto ta lofa fa mo ya le alava le pisi nisi e jama na o fa la wiloa tu to tonu o au se jaria ai mese alava to tonu o sini ya mea tau tau mafa mea tau fale o loa ya mo meo tau au nanga e ala e sui sui ya tele ia au nanga nai tina voi to tonu sini au se talia tina Samoa i mo meo sui sui ya tau ngofia ia au ne ingalo fafso tai mai ya le tato talo fafa mo ia fa la wilo adu lau pisi nisi ia o lau calling o lau vala awina le na mai le tua au ne ingalo ya te oe au ne tu tuma ma ya te oe ai vala au mai le tato nu mela lea ole ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ole nu mela le nai maua ai ya lea waunanga le talo fa fa mo ia fa la wilo atu lau pisi nisi ia ilunga ole tato le tio ile ngata ilunga ole tato le tio ia lunga fo yo penga ta failangi ia ito atele ila tau e mafuta mai e fia su ila ei ai fa pe te manao e fia su iso ofu fa ipo ipo ona e fa fso tai mai loa leo o au o tango e su ilo ofu fai poipo ia male ofu fo ilele te malanga tu sa oai e mabuka au nanga ngā ta lofa fa mo e su i tato ofu le na a ia ona e malanga loa lea ma naia au nanga le na tato fa so tai mai le tato ta lofa fa mo ia iso se pisinisi oni me faya tato a inga ia au ne ngalo ia te oi ia le tulale ne ia o alofaanga ia ia sofa nau a ia tantonu ia o le aso ananafi ia na whamanatu ai le aso whanau o le afafine ia Gloria ia Gloria ia happy birthday to you ia o ne ngalo ia je oe whamua mua le jua ia fia ngai e fuhi oe ma awa onga ia o ne ngalo o lo vala wina le na mai le jua ia go for it aua e te manatu ma ma ia e tuu a joa ia ilo lelei a joa joa ia ilo vala wina le na ia manu jele lo wa so fa na o le fa fine ya fa lo jamama lo jina ya ave o va ese fa le ai nga jau nga jala vo to no sini e te fa lo jamama lo jina e te fi alu ya ya ya fa manu ele jua ya ilo wa so fa na ya la to uma fo fa pe ona fa mana tu aso so fo ele ne yazo ya me se fo ele ne va yazo ya ya ya ile nga le yo le jua ya fa popo ele jua ni si aso se tele ya ilo to so fo ya ina ya ta to nga lulu e fa tino ai le ta to vala wina fa tino ai le ta to
le tatou calling ma le purpose na mai le jua ya tatou ina ya tatou fa taunu ina to tonu ya ole nei lau ele ele ale tu ua tatou le nei lau ele ele ya wa jonu ya o to tele la tou ya wa fa ilangi le fo launga ya ale fa taunu ina le vala winna o tatou ele tua na lai ona tu i tatou ele tua ile lau ele ele pe ona fa mal fitaringa le jua yo ya anjamu ya uluola malau ma uluola ma fana fanau ya fa tupu teleina ma fa to teleina le lalo langi ya mele ele ita ya so ototono ne ya tu nuwa longo wina ya ole ai tau tele I fa tau nu ina le tatu vala awina mai le tu ya tai tonu ya le tatu proclame le nei tai au awen ngalo ya je oi yo lo fanga solo le manto wa ong le temi le nei ole fa vai ol foundation yo le vai ya so muli muli ol vai ya solo na fa ya le amata ile ile po le asu sa amata tia le upo le tu a fa pe la vo e fa fonga fonga mai e te mana o mia le upo le tu le awen ngalo fa so tai ya ma ya tama fa ya ong ma tina fa ya ong fa pe o nei lungo le tanto live nga fa tine tali nga fa le la messenger awane ngalo ia te oe o I tonu lava a o I tonu lava lea onga lea na amai I fafo ia le mele to tonu ia te aulo vala a wina a wa levan o fia peifo lele fia vea ma setangata faasala lau le leti o a ai fafe tai le tua lea onga le nei wa ia au wa ia au maia I fafo ia le koni le sai to tonu ia te au ma lou le iloa so le aie le koni le te au o lo ia lo vala a wina o le faasala lau a lea lau te fafe tai ya ile tua ile ya ongale ni afa pe o fa longo longo mai a mesho ta maiti o lo ise calling ya ti oe ai le ma faina a mai fa fo ole a ongale ya na ma tua isu su e a joa le lau pepa mai lava au matanga o lo tanga ta na e shaula I e au mai I fa fo e fa na o me I fa fo le calling ai to tonu ya ti oe ma lo purpose a au ne ngalo fa so tai le messenger ma tua fa ya onga ya nga fa tine dali nga fa mesho fo so ma to tina ya fa mo mo nga fa ole a ongale nei to tele ilanto wa toy fo ye fatino ala to loia o mo meo fo mai tonu la onga le nei a na fa longo la ia le I moli mau ta metia onga ya oka se mata utia a ya one ngalo ya je oe ya o CRN iva ya so ta itasi ya o lo moli mau ta metia onga ile mata utia le onga le nei a tele vala a wino ilanto sa fa pe ona le ilo a le onga le nei wa toy au mai I fa fo le vala a wino lo tanga ta a ya fa jalo fa tu se uzo ya la fa ele a fa ta uso ma futa mai ya ta tonu ya umalulu tele ya Wellington ya one ngalo a tapua ile ta au na nei a la vaele ya lo fatu mo le uso mal masiofo ya mal nofo ya la mesefo ya le sung alfa fe nganga mal masiofo I Wellington ya mo le foi lo fa ngal ta tu por kalame ya sung alfa fe nganga ma masiofo u malava le ai ngol fe nganga ye tu e fa ke lope ya a mesefo ya o ta metia o nga u malava o le ta do online pipe school ta to fe lo I foi a ile po le asusa ile mata utia a ta to mata mata ile ata le to ina lo to tono le tusia faringa ole atatala e matua fa ya unga oka se mana ya a. Ya me lo I loe telo tangate le vaintei mile nei ya ole vai va lesi matafau fau ai le loa wa mata ona taule aka ti fanga le toi ina o lo ito tonu o lana fionga pa ia ya ele tafau fa sama sama ngoa le stangata a. Ya one ngalo ya te ole ya onga le na ya a matua fa ya onga fa fio tali la messenger page ya o ngafa tine tari ngafa mese fo li tina ya fa mua ngafa ya mo so wa noa pete la tu la vale vaya sole nei tasi a e mo fai ona e to e mata mata ma ya o ngai vaya so ye to lu a ia ona e ma u ale o le mata o tia ia le upo ale tua o lo ta tala e to tonu le a ona le nei a ia o ne ngalo ya te o e so so wa noa ile tato wa ongale nei ya ile vai ya sofou ya ole tato falta vale na jama ole vine ya male talo fa carento male tafa water chips ya one ngalo ya che oe ya fe malanga tu isa mo mana mi se ta vale ya fa so tai ta mo le vine male talo fa carento numero ole telefono ole jama ole vine ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu tonu ole ongale nei ya one ngalo ya che oe so wa vanoa ile tato wa ongale nei ya ile vai ya sofou ya ole tato falta vale na jama ole vine ya male talo fa carento male tafa water chips ya one ngalo ya che oe ya fe malanga tu isa mo mana mi se ta vale ya fa so tai ta mo le vine male talo fa carento

0: Valu valu jaziva ya pole fafsuta le messenger ngafatine tali ngafa ngafatine tali ngafa fafsuta le messenger pa telefoni na tambo le vine ya le tatu talofa carento messenger ya le fitalinga ya sola Philip Hunt ya le tatu talofa carento wa loalan taujua ya ivaitele ya maletafa water chips ya nangalena ya mo oisa moa ya pe malanga tu isa moa ya te fia asi asi fo ia inga sia mo mo fo fuanga fo io fa la velave ia o ninga lo ia te ole fale iele na ma tau tia le tama o le vine a fale iele na tama o le vine a uma ona le fale iele na tose lau lima se ful tanga e ofi e tutonu a tanga te ofi tutonu a na va aile lunga le mo mo le taua lunga le fale ie emo emo ma na ia mori mata lasi mata ngo fie mori ia pia lo wa e to e vai vai o e al a a e o e al a fale e le nam tau dia le taf al tam o le vine o ne ngalo i a je o e a ta tonu sa mo ai so want to no bele ia le ta to por clamel na ile ne fo ia so to na ta tonu ia ta to to mafuta fo i ia le temi lava le nei ia le ta to au nanga ya tautua mo oi samua ile aso to na ia male aso to na ia fatalo fat foi ya so uso ya silo ya le manu fa peona mafuta mai fa tai uso so le va kolo moi umi jolea ya ya mo le tolo fanga o le tatu program ya te oi le uso me se foi le fale tua male no fo ya lo ya mai la to mo fa peona mafuta mai ya ilungo le tatu program ya ile ne foi aso to na ya fatalo fat foi le sunga fa fa nga ya ya fa tasi ya male no fo ya lo me se foi le masiofo fa tai mafuta mai lau sunga le fea ngainga mali masiofo ia vi ia le tua i mea sirisiri wea tapena ina ilo tau soi fua ia ae mese fo yo so mato wola ia taitonu sa moaiso wantu nubele la fo se tala wale tauta mali ilau faafonga anga ile nei ile nei jayao ia tatu la fo ye nuule ainga ia ae maile angale lei maile file mua maile alofa ole jua ia maa ngalo e fo isi au au nanga le tatu talofa famo ia wale tauta mali ia ilau faafonga anga za moa ile nei jayao ae taitonu ia manuye tele ia le tapenantu ia mole sampancho le jua ile azo a jayao ia manuye fo ifufango to joy ole nei azo and God bless you all.
1: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
2: 89.3 2GLF.
3: This is your African Roadshow with General Ben Oben on 89.3 2GLF. Have something you want to share? SMS 0456 893 893 or email benoben at 893fm.com.

Yale jai mele chancho official fa zala lau nei was formally va mi no je je le julai valus formally va mi no je ya je le julai valu fa chalo va chu ya ila chofa pe ona fa chu a mali fo mai fa ngal le le le nei jai au a ma nei al man chang o fi o le jai au i le moe a i oi fa pe ona malolo mai fi au manga luenga e me se fo ia nei nei ma chu a ya le tapena i no fa na witi o lunch o me uma ya me se fo o lunch al au fa ngal luenga a i ole Pay Pony or the Jamie Van Pia on a Mawashina Malo long, yeah, Malo, Malo Fayol Faiva, yeah, Ileneva Yanzo, Lava Pia on a Tau Mavaya to, yeah, the Ele Jua, Ilene Weekend, yeah, Tato Malo Loma, if our Mangalwenga, to if I fall the Danjo Malozi, yeah, wa for if our Mangalwenga, yeah, Ole Vaya so Fofa Pia on a Fovo Maya, yeah, Molianjua Lofanga, yeah, so far now for Pia on a Mafuta, my Lunga, or the Tato Penga Tafailangi, yeah, yeah, Faunga, yeah. Male tolua male no falo ia faftai mafuta mai ia mumule tue lofanga le tato por kalame ia ia te olua male fanau ia ile ne tula o le taeo faftai mafuta mai ia tu mo fuifa pe ona mafuta mai lunga o le tato website ia malo fayol faiva ia to titi ia umo vole nei va ia so ife au mangaluenga a ia ila tu umalava fa pea ona mafuta mai ia ilunga i totonu o tato ofisa fa asala lau i so use vaenga o totonu au se talia i o samo ia fatalo fatu ya le tatu talo fa fa mo to tonu ole ayo Liverpool isini au se talia ya ya ti o toile nei tai ya o le tai ya o majango fi ole li ma nei le malu ole tai ya o ya o de ma lili ai tu ilunga te halwe faile fa ma lo si dino a wa te tonu ole tai mile nei ole tau malu lu ya me se lava ya ma to ye wa ilunga to le lima se fulu tau sanga le matua a yo tai mile ole tau malu lu ya te fa lungo ina iso iso onga pona i se du low le tinga a ya o le temila nei a ye tu lunga jalu e fai au fa malo si tino fa nga yoi a ye na ia mawai pea le malo si o lo dino i temi uma a wale temile nei o le malulu a ia ngale le uai fo lava ia puloni i afu a ai pe fo ilele ua mata ona le mawai se nga yoi o le tino i ponga i dio ina tonu a ia i mawai mai ia i tatou a te tonu ia o le nei jayao le Titono le ayosini I Liverpool or Majua I Buaoa Fan Solo a Joa a Ia tau le loa a wala I le tawale e te tonu po se mea o le se fulu sfuma jasi ia wa matafoi ia ona gilia ia le Buaoa ia ona toi foi lea I le mafana fana I lawa uli lua suma le lua suma le dolu degree ia le mafana fana o sini au se talia I lawa uli ia toi fa solo atu foi lea ia lea I le malu I lea fiafi I se ia po foi le po wana nei ia te tonu Fia lava o ima ome le tato proclame ya ile ne tulao le tae au ya fa talo fatu le tato talo fa fa mo ya te oye fa pea voi ya o fia ngai voi fi au manga luenga ma futa me tonu o falifai nga luenga ya yele anga lele yo le tua ya manu ya fui fi au manga luenga ya o fia ngai ya fui malpa ia malma malu si o tato wantu nuu ile ne voi tae au a ya tae tonu a fa peo ya o saunia tu voi ya itapua inga ia ya yele anga lele yo le tua ya yala umai wia ya ile nei fo iaso ma fuafuanga uma awa nei ngalo ya jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya imbe uma jantou je faya a wa fo ya jantou plan ya awa nei ngalo ya jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya jantou fuafuanga uma a ya e tau nuu ile fia fia e tau nuu ile manuia ya tue fa malia ina vo I lou fina ngalo ma lou lojo a ya awa nei mawaloa o jantou me tele jantou fa ngalo le jua awa nei ngalo ya jantou o le jua e ona mea uma a ya ole Militante officer fa zala lau nei ia ua lua se fulu male tolu minute te ai lei julai valu le tai au au nei ngalo ia ole tatu proclame ia e toi tu e toi awina tu lei julai fa I la fia fia na nei se ia pa ia le julai lima ia I totono lau lei tio fa longo longo ole valu iva tesi male tolu fa mo ia e tau tua tuai ia le tatu talo fa fa mo ia fia fia waso tonai ia ale lai vatu le tatu proclame ia ilunga upenga te failangi Ya ile nei jai au ia ole ala umalu ole jai au ile nei fo I jai au ia tu umai lunga ole tato online ai lunga ole tato website ia se tato mata mata po le ala umalu ole jai au po me le jai ia tato sa moe tasi lava na malu ole jai au alu watu ia male tina male lunch yo tasi ale alungo tato fatu ata tuto e aifo ili si aso fo ia tai tonu ia ole tato po kalame nei ole talo fa fa moe tau tu anju ia je oe za moa Yo fi
lava e mau me le tato proclame ye ofa lova ma fanjalo fa tu le tato talo fa fa mo ya je o ye pesi pesenga nei o le tai ya o ye tu lunga e fa ma fana fana tu lunga te fa vivela ye ona lo la ye le ingu shi nai pu kofe ye ma amata e fo ilo wanzo ile nei vo i week e na fa mai la tama o Mikaele ko wi Jesus a ye le tai me le tato ofisa fa zala la nei ye o to lua wa lua se fulu minute ye te ai ya le tu la ole valu ile tatu ofisa fa sala la ne ya tu lunga tatu le pese le tu lunga fai me ya yo fa malo si tino ile ne tai ha malulu.

0: Ele tem meio le tanto oficial faz ala la nei o to luas ful mai tolo minute ona jale o le tula iva luas ful mai tolo minute ona jale o le tula iva ya fa jalo fatu ya ilunga la to fa pe ona mafuta mai lungo tanto penga te fai langi ya fa jalo fatu ya matu matu fa ya onga ya ya nga fa tine tali nga fa e mese fo iso matu tina ya fa mo nga fa ya fa tai mo fa ma nga fa tai mafuta mai ya ile tanto por kalame ya fa manu ya fo fo fo fuanga fa pe ona fenga ya ma rua matua fa yaonga ile ne yaso ya yaila ngale le yo le tua fa ftai mafuta mali tato po klameta tonu ya tato felwa ile tato wa onga ya ile po ole aso sa ya le vaya solo na fa vaya so mulmul le tato wa onga ya fa talo fa tu fo ya ita meti ya onga uma lava ole tato wa online bible school fa pe ona mafuta mali ne tu la ole tai au ya fa ftai vi ya le tua ya wa ya to au mai lo to so vua ya mai zo zo manjo malosi ya le ne fe wa tato fe ngai ai foi se auma tiu te foi ia ole nei foi to yaso ole nei foi vai yaso ia ole a tau ma vai atu a fai mai ia la u le fionga ia suani ua ole asoto na ila vai ia ole tu ilunga e matu a isiva ia oi pua oa ia malulu to tono le ayo sini au se tali ia ole tu ilunga e fai malos tino a wa a malos ile tino ia e mafai ia ona e fai a me tele ia fa tino lo vala wina ia na tu ina e tatu ele atu a to tono le nei pa neta ole lau ele ele ia fa peona ta to ya ya ya ta tonu fe lavo e mau mai le tato por kala me ya fa ta lo fa tu fa fe lo ya tu le swafo Jesu Kristo ila to uma lava ile nei jai ya wa ya ta tonu ya o por kala me masani ya le tato ta lo fa fa mo ya ile nei jai ya ole au ne ngalo ya je o ya ai malanga i Samoa ya fa fiso jai tau sa ili so sa ite fialua ima ita fau vau ai Samoa a fa fiso jai ya le fale ja vale na ale li ile na o sola Philip Hanta e jau ole ta lofa Carrento a ta lofa Carrento ya fa fiso jai ya le fe jalainga ya sola Philip Hunt ilana messenger ya ete maua a lowai vai tele le tanto ta lofa Carrento a sai tai ile highway i vai loa ia lo wa sifi uja i vai tele a ia le fale le mansani o na fai ai mo meo papa kiu ia le awala tonu a nai lunga antu o le fale le na lai tuse ia i lunga le tafa water chips road a o ina ia olo o iai le tato ta lofa Carrento ia ma le tato fale chips ma tau jia le na o le tafa water chips a ia fafso jai ia le fejalainga ia sola Philip Hunt ia mo so za ia e te fealua ia i za moa taungo fie tele le taumo oe a taungo fie tele le taumo oe nga ngai luatu lava piki lau javale le malaiva lele wa uma ona fai ia aia inga uma ia ona o lo jemi o le aeto e fo ima iai nei atu nu nana ea luatu lava i vai tele fa fo ile javale fa tauma lo woso ina ile tafo chips a tafo water chips ma nai ai o le chips le na a ai le tai tonu ila utala ngai tango e fa tau le chips le o kase ma nai a ea ngai yoso mo ila tau a ia fa pea ona lala mabamba au ia ito tonu fo yo nei ya tunu wa ya au ne ngalo ya je oi le tatu fa ta vale na ole da lova Carrento ta ngo fie le ta mo oi fa so dai le messenger le li yo sola Philip Hunt i vai dele ia male tatu fa le chips le na wa longo longo anta la ole tafa wata chips a ia enga usi uma i vai dele a wo ia le fa le nga usi le chips le a ma mama na ia ma ta ngo fie a pe ia wa tonu nei ya tunu o tanto yei ngau singa mo me o loa tau mafa. Ma nai ya uma kilingi uma mea uma. Fafso tae ya le tafa wata chips ya moso woso ete malanga mai ma oe a. Ya ito tono nei ya junu ya alesi tato faazala launga lea awa ne ngalo ya je oe. A maliu za moa i tafa o ngafoi ya po so se tu ainga malanga i za moa ya fafso tae le falita vale matau jia lea o le tamau le vine Carrento a tamau le vine matau jia a. Ya o le tu fa javale na jelle yo au nanga a ma nai ia ma tau dia e foule au nanga le tamo le vine a wo mole mau tanga tai le manja ngo vie a na na if so da i lava i lunga o le messenger ya el want to le malai va lele pikilo za a wa ye fo ia ia mo me au fainga luenga ia e momolia tuna le javale ia te oile malai va lele ia ona e tu ua lola ia lea a ele ngata ile na ole au nanga tama ole vine ia o mantolio sa moa e lantu e hila i sene fo ia e mafai ona fai funga ona e fealua ila ia la ele mafai ona e fealua i malula i sene lea lua tuma oe ito tono nei atu nu wa ei lesene fa bitoa e faia falja avale e faia samo e lo fizo leo leo ya ole tasile na au au nanga jama ole vine malita lo fa fa mo bo umo na tabe na uma lesene le namo oi ya nga elo tua piti lo javale ya ma e ta fa fa lo ma e va e va le ma lu o samo a ya fa so ta inu mela leo le telefoni le jama ole vine ole ono valu lima pe afa pe ole ja lala ya tu nu nei ono valu lima ole fitu ono Fitu ono lima valu valu ono iva, fitu ono lima valu valu ono iva, male fitu ono tasi valu valu tasi fa, fitu ono tasi valu valu tasi fa, fafio tae le mese nta ngafa tine tari ngafa pe aema nao iso utavale, a ele ngajai utavale la iti, utavale lima nufoa, utavale fitu nufoa, sefulu sefulu lua, o van, o four wheel drive, ele ngajai au au nangalea, ya wayaifo imo meo, Mo meo o masini fo ye afa pe temana o fia fa lau le lei lo avo ya lo fanua ya pole suaina fo I ole awala lo ye masini fa pitoa ile au nanga le tamo le vinge tau no fia tele le tau mo o ya ele ngata fo ila ile masini a wa ye mo meo fale ie a tolu se lau lima sfulu ya au fa yo tangata ma fa yo no fito tau no fale ie ma na ye ya yo ma tau tia lau au nanga le tamo le vinge yo ya wa moli ma wina ta nganta ile nganta ile fa maoni ale mana ya ta pena le lei ma jango fi le ta pena ina ta mo le vine ole au au nanga le nei a tol se lau lima se fulu tangata ma fai ona ovi do donu ole vale ie ma jango fi tele tu ainga vale ie ole vale ie te le lava ya mo meo o fa malama vo ie o vale ie fi lolo vale ie la iti ia ma au au nanga o nu foa ma fai ona fa nu foa ma fai ona fa mo li vale ie ia o lau lau e mawhai o nga haia lau lau o nufoa mea umalava o le au au nanga le nga le tama o le vine e le ngajai lea tau ngō fie tele le tau mō oe a. Ia fafsio dai, ia le numele nga o le telefoni o le ono valu lima, fitu ono lima valu, valu ono iva, fitu ono lima valu, valu ono iva, ia po le fitu ono tasi, valu valu tasi fa, fitu ono tasi, valu valu tasi fa, ma le fitu ono lima, valu valu ono iva, fitu ono lima, valu valu ono iva, fafte tae, ya le mesenja, ale tama ya ngafa jine jali ngafa, ya le au au nanga mata ngu fia nga jamo le vine, lau mata fia fia, yo e vave na e faapea tu alo lima, ya el watu, ya watu tu mai fale iye, wa yai manu foa malau lau, ya ele nga tele na fia sa ili so za, tau ngu fia tele le tau mo, oe so se ta vale lai diti, ta vale fio lolo, ta vale la boa, four wheel drive, mea umalava, e fai umalava e fa jino ele tama ole vene bau lau me vai o lou faa nofo nofo vo ele ma tapili bili lo wili ia ma fa sau I sa moa ile ma nei ole ea ma lu o sa moa a ia lau au nanga na ale tama ole vene fa fiso ta ile messenger ia ale tama ia ngafa tine dali ngafa ia ma le tato au au nanga le na ole ta lofa garento ia fa fiso ta ile messenger ia ale fitalinga ia sola Philip Hunt ia ma le tafa water chips a ia one ngalo ia je oe ia ma liu sa moa ia fa fiso ta I ia tato fa ta vale na au au nanga ngal tato ta lofa fa mo ia je oe sa moa ia fa la wiloa tu pisi nisi ale nganta fo ilea ia o mafutanga a inga o ikalesia o nuu ia e mfai o na faa lau iloa ilunga o le tato ta lofa faa moa ia e faa ta lofa atu ia isio uzo ia Ya tu fa fina ya fina fa pe ona ma funja mai ya mole atol fa ngal cha cho por kalame ya che o ya mese fol fitala inga ya afoa ya mese fo ya sho uso ya rina sho pule fa tai ma funja mai ya ele nga cha fo ile ma funja mai le tina le inga a alofa o le tai ya le nei o le tai ya la vol pankeke ma fola fola a iyo ma nei ya le ma lu to I pua o le tai ya ile pankeke ma fola fola a ya one ngalo ya che oi au na nga ngal cha to ta ma le vine ma cha ya wa ave mai dala ole jama ole vine ilana tau jua le mo oe sa mo tau ngo fie tele tau mo oe ale ngata fo le ole talo fa carento tau jua mo oe sa mo ya so se me e te fina ngalo ya ina lo fa ma e ba e ba ya ai A walo tamo le vine, ia I tau jua, ia li lou mana onga, pe ai mali watu I za moa I tafa onga, ia o fa lave lave fo ia ainga, ia one ngalo ia te oe tamo le vine, ilana fale ie le na mantango fie tele tu ainga fale ie te mana o aila poa, tolu se lau lima sifu tangata, faa solo mai le feo lolo, faa solo mai le laiti. Ia mafai ona faa nufoa, mafai ona faa lau lau, e mafai ona faa mori mea uma. Ia ole au nanga na tatou tamole vine, ia amize voi, ia ole ta lofa garento. Ia le teme le tanto uo visa faa zala lau nei, ia uatoe se fulu male. Lima minute ya ona jale ole July iva shuma lima minute jale July iva ya la to umu fape ona mafuta maile tato porkalame ya fai maile kamo Mikaele go with Jesus ya le tato porkalame na ile ne jula ole jayau etu lunga ete saa saa ile malu le malu lu ole jayau afambia ona epu lolo ya afu oisole ya la la me mawa etu lunga ete lue lue ya ma ete lo jelo etu ole mkuka pole afu isefe au ole ne yaso ya. This is your local radio station, 89.3
1: 2GLF. Hey, yo, big wave. Tell them I come.

Yo ia o siva siva so lo kafia ingua a iwa ver ke leo la wi pu kofe a ia li pu kofe le nga kapeng le china ia fa mai kala china ke lo le malu lu ko pu a ba ko lo ba ko lo pu kofe ke re ia inu inu ia mai alu ia ma o o male afine fa tino le program le nei jaya a ia fa talu fa tu la tu fa peo na fa tu a mo mel ta tu proclame ia ile nei tu la le jaya te tonu ia o to e se full minute ona ja le o le jula iva to se full minute ja le tu iva ya tale iva ya fa mutafole au nanga tatu talo fa famo ya ya te oisa mo ile nei fo ita ya o ate tonu ya o fia lava e te malanga ya ya une ngalo ya te oi ya tatu fa tavale na tongo fie tele ile au au nanga le tamo le vine io e matua i mau uma mea uma e te manao ya isa mo a ele ole mana ole au au nanga lea mo meo masini ya e mfai ona fa laule le ya ile o maota ya o luma fo yo o luma fale fa pia fo e manao e fa laule le ya jol fanua e mfai ona ona vile fa so tai ya le au nanga le tamo le vine i masini te tele masini te tele fo ia te mile nei a mafai ona fatino fo i suanga o awala ngā lua yo nuu so o se tuainga me tau tua tuaile tamo le vine ia te o ia mawa uma e fo i loli ke kele loli te tele pusa sa saa au au nanga ngā tamo le vine a ele tai tonu i lau tala lea tano e fafso jai ia ona e tai tonu lea ia lau fionga ia sua niu so oso ia sua niu au ne ngalo ia je oe a ia le au nanga lea tamo le vine ia ole numela le telefoni Fitu ono lima, valu valu ono iva. Fitu ono lima, valu valu ono iva. Pole fitu ono jasi, valu valu jasi fa. Fitu ono jasi, valu valu jasi fa. Ya fa peo le te au mau ya tunu une ya tunu ifafo le tango e kole ono valu lima. Ya ona tano le vili. Ya le numela le nafa. So dai le messenger ale tama ya ngafa tine tari ngafa peo na mafuta mai. Ya ilunga o le tanto live le temele nei ya fafso tai. Ya le tamai ya ngafa tine tali ngafa au auna le na ma le tautua le na tamo le vine ya te oi ya le ngatea fo le na ya le tamai lea o sola Philip Hunt a ta lofa Carrento ya ma le tato tafa wata chips a. Ya le au amnanga tanto ta lofa fa mo ya le alava le pisinisi e jamana o e fa lawiloa tu to tonu o au se jaria a meche alava to tonu o sini a mea tau tau mafa mea tau fale o loa ya mo meo tau au nanga e ala e sui sui a tele ia au nanga nai tina vo i to tonu sini au se talia tina Samoa i mo meo sui sui a tau ngofia ia au ane ingalo fafso tai mai ia le tato talo fafa mo ia fa lau ilo atu lau pisi nisi ia o lau calling o lau vala awina le na mai le tua au ane ingalo ia te oe au ane tu Tu mama ya te oi, ai vala au mai le tato nu mela lea ole ofa fitu lima lima, tasi fa lua tasi lua. Ofa fitu lima lima, tasi fa lua tasi lua. Ole nu mela le nai mawai ya le waunanga le talo fa fa mo, ya fa la wilo atu lau pisi nisi ya ilunga ole tato le tio. Ile ngata ilunga ole tato le tio, ya lunga foyo penga tafailangi, ya ito atele ila towe mafuta mai e fia su ila e. Ai fa pete manao e fia su i so ofu fa ipo ipo, ona e fa su. Ta imai loa leo o au o tango e su ilo ofu fa ipo ipo ia male ofu fo ilele te malanga tu sa oai e mabuka au nanga ngā ta lofa fa mo e su i tato ofu le na a ia ona e malanga loa lea mana ia au nanga le na tato fa so ta imai le tato ta lofa fa mo ia iso se pisinisi o ni me faya tato a inga ia au ane ngalo ia te oi ia le tulale ne ia o alofaanga ia sofa nau a ia tentonu ia o le aso ana nafi ia na whamanatu ai le aso fa nau o le afa fine ia Gloria ia Gloria ia happy birthday to you ia o ne ngalo ia je oi fa mua mua le jua ia fia ngai fo i oi ma awa onga ia o ne ngalo o lo vala wina le na mai le jua ia go for it awa e te manatu ma ma ia e tuu a joa iai lo lelei a joa joa ia ilo vala wina le na ia manu we jele lo wa so fa nau o le fa fine ya fa ilo jamama lo jina ya ave o va ese fale ai nga tau nga jala vo to no sini te fa ilo jamama lo jina e te fia halu ya ya fa manuia le jua ya ilo wa so fa nau ya la to uma fo fa pe ona fa mana tu aso soi fu ile ne yazo ya me se fo ile ne va yazo ya ile nga le yo le jua ya fa popo le jua ni si aso se tele ya ilo to soi fu ya ina ya ta to nga lulu e fa tino ile ta to vala wina fa tino ile ta to
le tatou calling ma le purpose na ma yele jua ya tatou ina ya tatou fa tau ina to tonu ya ole nei lau ele ele a ele tu ua tatou le nei lau ele ele ya waje jonu ya o to tele la tou ya wa fa ilangi le fo launga ya ele fa tau nu ina le vala winna o tatou ele tua na lai ona tu ita tatou ele tua ile lau ele ele a pe ona fa mal fitaringa le jua yo ya ajamu a ya uluola malau ma uluola mafana fanau ya fa tupu teleina mafa to teleina le lalo langi ya mele ele ita ya so ototono ne ya tunu wa longo wina ya ole ai tautele I fa tonu ina le tato vala wina maila tu a ya taitonu ya le tato proclame le ne ita yao awene ngalo ya nje oe ya lo fanga solo le manto wa onga le temile nei o le fa'avai o le foundation ya le vayaso mulimuli o le vayaso lo na fa ya le amata ile po le asusa amata utia le upa le tua a fa'apea lavo e fa'afonga fonga mai e te mana umia le upa le tua le awene ngalo fa'afso ta'i ya tamafa ya onga matinafa ya onga fa'apea o nailungo le tanto live nga fa'tine tali nga fa ile la messenger awane ngalo ya nje oe o I tonu lava a o I tonu lava le onga le na amaya ifafo ya le mele to tonu ya cha lo vala awina a wa levan o fia pe fo le fia ve ma setanga ta fa sala lau le litio a ai fa fetai le tu le onga le nei wa ya wa ya amaya ifafo ya le koni le sa to tonu ya cha ma lo le lo so le ya le koni le cha o lo ye lo vala awina o le fa sala lau a le la o te fa fetai ya ile tua ile ya onga le nei afa pe o e fa longo longo mai a mesho ta maiti o lo ise calling ya te oe ai le mafai na a mai fafu o le a onga lea e na matua I susu e a joa le lau pepa mai lava le au matanga o lo tangata na e shaula I e au mai I fafu e fa nao me I fafu le calling ngai to tonu ya te oe malo purpose a awa ne ngalo fa fso tai le messenger matua fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa a mesho iso matotina ya fa muamua ngafa o le a onga le nei to tele ilanto wa toy fo ye fatino alanto lo ia o mo meo fo mai tonu la onga le nei a na fa longo la ia le I moli mau ta metia onga ya okka se mata utia a ya one ngalo ya je oe ya CRN I va ya so ta tasi ya lo moli mau ta metia onga ile mata utia le onga le nei a tele vala awino ilanto sa fa pe ona leilo a le onga le nei wa toy au mai I fafo le vala awino lo tanga ta ya fa jalo fa tu si uzo ya la fa ele a vi fa ta uso mafuta mai ya ta tonu ya umalulu tele ya Wellington ya one ngalo a poi le ta au na nei a la vaele ya lo fa mo le uso mal masiofo ya mal no ya la mesefo ya le sunga al fa fa nganga mal masiofo I Wellington ya e mo le fo lo fa ngal ta to por kalame ya sunga I fa fa nganga ma masiofo u mal lava le ai ngol fa nganga ye tu e fa ke lope ya e mesefo ya o ta metia o nga u mal lava o le ta to online paper school ta to fe lo I fo I a ile pole asusa ile mata utia a ta to mata mata ile ata le to ina lo to to no le tusia faringa o le atatala e matua faya o nga oka se mana ia a. Ia me o loo iloa e te lo tangate le vain teimile nei a. O le eva eva a lesi ma tafau fau ai le iloa. Ua amata o na taule aka ti fanga le toi ina o loo ito tonu o lana fionga pa ia. Ia e le tafau fa sama sama ngoa le si tangata a. Ia wene ngalo ia te oele a onga le na ia a matua faya o nga. Fa fio tali la messenger page ia o ngafa tine tari ngafa. Mese fo li tina ia fa mua ngafa ia mo so wa noa pete la tu la va ya sole nei e tasi a e ma fai ona e to e mata mata ma ya onga I va ya so ya e tolu a ia ona e ma ua lea o le mata utia I o le upua lea tua o lo ta tala I to tonu o lea onga le nei a ia o ne ngalo ya te oe so wa va noa ile tato wa onga le nei ia ile vai ya so fou ia o le tato falta vale na jama o le vine ia ma le talo fa carento ma le tafa water chips ia o ne ngalo ia te oe ia fe malanga atu isa mua mana o mia se ta vale ia fa fso tae jama o le vine ma le talo fa carento numela o le telefoni o le jama o le vine o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia ma le sinu mela le o le fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi
jazi valu valu jazi va ya pole fafsuta le messenger ngafatine tali ngafa ngafatine tali ngafa fafsuta le messenger pa telefoni na tambo le vine ya ole tatu talofa carento messenger ya ole fitalinga ya sola philip hunt ya ole tatu talofa carento wa loalan taujua ya ivaitele ya malechafa water chips ya unangale na ya mo oisa moa ya pe malanga tu isa moa ya te fia asi asi fo ia inga isa moa mafuafuanga fo io fala velave ya wane ngalo ya te oile fale iele na matau tia le tama ole vine a fale iele na tama ole vine a umma ona le fale iele na tose lau lima se ful tanga e ofi e totonu a tanga te ofi totonu a na va aile lunga le mo mo le taua lunga le fale ie emo emo ma na ia mori mata lasi mata ngo fie mori ia pe ia la ua e toe vai vai oi I al e a I oi al e fale I ele nama tau dia ale taf ale tama ole vine au ane ngalo I ante oi a ya tonu sa mwai so wan tonu bele ia ole tato proklamel na ile ne fo ia so to na I tai tonu ia tato toi mafuta fo I ia ile temi lava le nei ia ile tato au au nanga ya tautua mo oi samua I lea soto nai ya ma lea soto nai ya fatalo fat foi ya so uso ya silo ya le manu fa peona mafuta mai fa tai uso so le va kolo mo I umi jolea ya mo le tolo fanga o le tato po krame ya te oi le uso me se foi le fale tua ma le no foi ya lo ya mai la to mo fa peona mafuta mai ya ilungo le tato po krame ya ile ne foi a soto nai ya fatalo fat foi le sunga le fa fe ngainga ya fa tasi ya ma le no foi ya lo me se foi le masiofo fa tai mafuta mai lau sunga le fea ngainga mali masiofo ia vi ia le tua I mea sirisiri wea tapena ina I loto so I fua ia ae mea se fo yoso mato wola ia tre tonu sa moaise o wantu nu bele la fo se tala ua le tautamali I lau faafonga anga I le nei ia le nei tae au ia tatu la fo ye nu ule ainga ia ae maile anga le lei maile si le mua maile alofa o le jua ia maa ngalo e fo isi au aundanga le tatu talofa faa mo ia wale tautamali ia ilau faa funga anga za moa ile nei jai au ente tonu ia manu ya tele ia le tapenantu ia mole sampancho le tua ile azo a jai au ia manu ya fo ifu fango tu joe ole nei azo and God bless you all.